An graim cho chaun schoarij, mar oors na magorn, a yalloch vach us salad, sa yaul a leid gain. Vashin mar lungan sholi, eith kuan buya oak a chdi, mo chanyiv clown an duul sa hyoli, kun kun.